0: Yarime, domina na ta bin suno.
1: Na sera me jafaro.
0: Yen biro me na nem ba ko ra biro ra da ko kanwa o ke dama gya.
1: Idura.
0: Na won ti no al ko ra do na ta me tan ko ra do no.
1: Mmira ya.
0: Ya ta, ya si ga mo.
1: Idura.
0: Yen biro me na nem ne wa wa ko ra kanwa dama gya. Na na nem ba ko ra ba no mo enju. Ko teru ko wa.
1: I shall.

0: sebe bokwa jirin jirin shin shin a shibite ya duraya eh shin tere shun shuna shoko wayo kiru danyen bira migya wai da sera ko yin mi awon birai de te ne adon waya babele na sera gobi abuwa bara shoko be te babele na sera wayo koba soma wane gi kaweru rafia ba ba so go eh
1: ana doli ma sa para kundi
0: e dura mhm
1: amanem ba be tobe ha goron
0: e dura
1: amanem bo ji tobe ya won won para ko ba o tugu da kini
0: mhm
1: ama ama nen ya ji tobe ya he won abako ya ba ba ji da kini
0: e dura
1: o na ma den ti ti tobe
0: naura
1: o ama ama nen bo ge o gobi gobi tobe ya won he goro
0: na sera
1: o ka nen ni ni te ka la ya ka ka ma nen ni ni ya ma ba u ti gira o da
0: ta
1: o ama nen ti ti tobe ya ko
0: na sera men nan kwa so si da saira soko swada ki sanka yariyo wai nasu sokura ko piripiri sanka yariyo eh sanpa ki sanpa ba hanka de pa ko baro wariyo sai yabru gedo antruma eh nasira ali na ko ni pa ki boya na ho sokura kwa shuka sokuru dinda un gira ti gbo gedo ya normal frate te kono ali attention et ton mi bosso wai Baba soma ale to tro mo bara bara eh wo to un itatori po chan kasimo wone gi ka weru
1: oh no ala uru
0: na
1: sagban sando
0: rafia
1: yo bani
0: beng beng beng un zakia mi
1: eh zakia wen ya za tanzani
0: na sera zaki
1: yo
0: oh
1: eh no ai ali ali taki di bono
0: eh eh oh
1: ali taki di bono do ma do ma ta su yebo
0: eh
1: eh
0: baby
1: de
0: beta so so de ron dia na eh tahi ba ka ban to ba ka ban kuru kala bi
1: na ga ya ko ya yin dua
0: ya ga ne ye ye eh
1: ko ya yin dua ka yin ya mo ya
0: eh eh asukwa eh zaki
1: tahi ba ka ron kuru kala bo bu un tan dua ro
0: to
1: su ki ni ya ma o
0: to ko ba so jak
1: ya wa eh den do sa irem do sa to e bo
0: eh ko ba so jak
1: ya do ko be wa do do sa e
0: idura idura
1: na to ala ki ko so e
0: ko so si Zabu na nge ntore sen kaba jire gira bebe su sata ki Radio Fraternity FM 96.5 za subai di seka ama jire gira ni sata ki Noel Nembara sokume kwa ngura Mohamed Mirwala ben sokuye nara de nam Yesu na nara de Allahu Akbar ba subai ni Nyanna sha Audu demu nyisira mi gema beti adi gema beti adiri ya Eh, karen diagi aduma Ada hum behenda baro kirwa Ka turem Beba idu mpoko no Nena nokana Ima soka madire dan weya Na ma we Au gina minindo Nanokana Makwa Sinteru Sinteru